0: from Lagos, this is
1: Jordan.
2: 5 FM. This is Jordan 105.5.
3: Station with the voice for entrepreneurs.
4: Ya guri ti mi ale ele si pa odo ba lo kan mi mi si olorun ododo wa owo wa meji lo ke pariwo go o le mo binu mi se dun lati ma gbe oro olorun ka mo le lojojumo poli re ni baba labiya mo pasofa kaye emmanuel ka bo si eto to mu idunu wa si okan ka bo si eto to ma mu ayowo ni idile Irebeli odomu lo mowo ninu owo inu owo lo ti ma mowo losu yi tamatama eri ko ni fe olufe oni mara kori ko so asi tu ma pada de alaro ka eni ojo to ba lo muro yan yo ba oro re lo ma to mo ru eni to je ati broda ni faye re fo olorun ko ye tele eniyan ba gbagbo wupe eyan ma yanyan bi ejo sumo olorun ko le sumo ye gbekele eniyan olufe faye re fu jesu leni o on bo ni awo sama gbogbo ju lo ma ri sami eleyi ki gbogbo elekeji ogba o ni faye borun je tomotomo jesu to je amara gbogbo aye ko ni je ko mo re o sina aji na se gbalaja lo wuro ko ni jere omo re aji para wo eni ni re yo jere omo o awon to mo re farati yi won ni pada gbe subu eni akobi re farati ko ni ro faye omo re akobi re o ni pade agba ko o ni ko gbo omo re so gi isu omo to jede olowo na lo jede atalaka loruko jesu ya lodo lowo akobi re oni jale agbonle ara re lori abandije emura si o toluwa lase lori awon mo yi o ori ti omo ra moto fun o omo re njeun pelu awon malade o de wa ri to omo ra le to kole fun o omo gba fise loyibo fun o ire re ti nbe ni loyibo lu ayo nda re ogu amutorun wa eyan omo yo ya ebe si lo gbogbo igba to lo laye loruko jesu oni moro ri omo o ojo ibukun wa wa wa yi oro sori wa to mo re omo bi ti o se ba fa gbagbaga yo toju re o irawo ma ro ni jabo lojiji ara nbe ninu omo lara wa rara da tomo tomo igba olobi orere igba rere ko yi kan wa tomo re o igba yo de ni koja yin o ayo ni kiyin ku iroju nu leyi o omo re oni rogbo atowo dewo bolu fajo woli ya omo re oni sise o joseph joba iberu bojo ba won lete omo re ma di oba o oni pomo yaro lara re o orun fi gbega bolu tomo tomo ipele ipele lọrọ ile aye o ya koja lo si ipele bi ti oro re kan tomo tomo ore amu ni gbagbe ya o ya gbale ni o aba won ma se rere o ya jade eni fi alumutu wa mo re kiri yo fori ara re gbe imo ti kurukuru ba di ojo ojo ni tuka loruko jesu kuko ni bori wa tomo re male o imo kuku baje lori omo re leni o e o ni jabo e o ni sise o ni rogun oju wa loju ri lori omo o ni se saba bi bi tomo tomo omo re gbegbega loni o omo re oni gba so so loju farabale omo re si ba sanjo nkado omo ni ole mo o aye oni lu asiki wa tomo re oni pariwo mo daran lori awon omo re o o gba ladu omo re oni jabo fo melo mi lati dide o omo yo ni dida kuda omo re ma di romo de awon lori re oni mo gbo omo wa lo si ilu aimo ire ile yi won pindele yin o abi ni mona ma mo omo re mona olorun ma se olore pataki teli kankan ni le salaye o ise baba yo ya dide eyin mama e loruko jesu o ya eni rakoro baba mama fo soke sabi eleyi nigba beta wa duro je won mo o won ni fo nje omo gbomi je loju re o gbadu ale ni ma je mo awon apete pero pe ke eniyan ma je won mo o baje leni o oninu lo mo nu aye oni finu ba won mo waja oni ku lo mo ka loruko jesu eni bi ko ni omo wa sinu won reti ko teladugo wa gba yidojo ale olu ayo ya wa to ni lara o ayo ni fojo won ni bu omo re mole ibi ba ti gba ni la npe lagbala loruko je omo re ma ri le aye gbe sami eleyi omo re ma gba yi lawujo olu ayo gba won mo wa lowo awon atani je ore yi oba kan ki damu ko to je loruko je so ni damu ko to je won mo laye angeli to npire yo pire onje omo denu le re aya se ke omo re wa pade alaanu alaran si zaya joba ni omode loruko je so omo re ma doba omo sisi years ni nigba to joba loruko Jesu omo re oni digbe wudani wa pade ni ma yanju ibanuje to omo re nla koja aka re oni ya o ye gbagbara tin de bi pada nu le yo o ye gbagbara tin je won mo oni rogun omi yale agbara ya shop ni ninu odun yi o wa bori ogun ile oko wa bori ogun ile ana wa bori ogun adugbo tomo tomo wa bori ogun kedi mani adugbo re o aye oni fi afose ile omo re kuro laye wa jere se to ba se Abadala chapter 1 verse 17 lori oke sonia tu wa to mare sile eni to ta pa soke to yi do bori magbagbe olorun ma se daju eni bi lojo kan oju abi ama ma ri loruko jesu oju re oni ri mabo lori omo re oba mi to lo kare kese loli ki so fo wu pe olorun yo se mi aya akobi lemi gigu o abi yemo o ni se lasan lori omo o lori omo ri do mi loju poro poro oju omo ni pa o mi je bi bona ko ni je ba loju re lori omo atoko ataya re o inu loro wa yo ni finu baja omo lokiki le yo ni faye le o amwa tati tu olua fi o je pupo boy wa ti dile re ara ki yo mo tomo tomo olua gba gbi bi re pada lo wa jo je niyan olua ran ti re tomo tomo olua ko ni gbagbe re o dem kandidesari te loju oluwa oni te o oni wale tomo tomo o re ti ko subu orun gbe oro tomo tomo ye ka le re lato lo lori yo pada ja si ayo esi dita lori awon omo re wa ti ran don bo ejo la olorun pepepe to ba jade lara mi ase ni ore tuju ka oro re ma da yo lori omo o ye ronu wa ka jo yo lori omo re o ni fo ma re soko saye 27 verse 12 eleri e ko ni dide so ma wa o first koni ko 10 adoramu ba david yo aye ma ba yo lori omo re o olore do de david olore ma be omo re o e bi bo je ti omo saul ri anugba wa re anugba tomo tomo sambi olorun ko ye omo re o ni dana oro omo re ma da yo ireti wa lori omo oni jaza to o kede gege bi baba labi e mo gbogbo loyo ye lo bi mo layo oni koja bo so loruko je ta gbo ya si gbo tomo o oni bi si yen ti oni gbe nu leye o oni ya wa wole lasan loruko je o di yawo gidi nu leye o ya yo so ninu re wa gbo mojo nu leye o gbogbo yin youth corps a lori abore o gbogbo yin o jije jobo olorun ma fun yin se o loruko je si wo na o ma mu eri ti e wa o gbogbo yin contract e lo gba contract la yen olorun anu yo pa anu be gbogbo wa wo ajini lete ko ni jiyin lese o ayo ni fenu tu oka nodo lore re ina lowo oju ojo yo yo fun gbogbo wa o jesu oluwa wa engineer to ba ti je iwo nbe yo ti je mi bi bayi o
5: idi ope mi gogan lori ore omo mi o ti koko bi kini o shalaisi obi keji o shalaisi gba to loyun eleketa ni mo wa mo gbogbo nkan ti ba ti kuro church ma lo gbo mi fun ma fun lana itin mo wa dupe lowo olorun pe ko doju igbagbo ti mi o bi mo layo atalafia nijo tozi o bi obirin
6: hallelujah
7: omo wa iya tun wa
8: ti to ti darugo aye oni pada gbo mo lowo re
6: amen
4: iru awon eri ti mo fe ma gbo lojo esimi niyan awon eri to fun ni ni isimi okan awon eri to je ki eni to n gbe mi na si mo wipo ni ireti nitori ife ta ni si jesu la je fe barin laaro yi ni church gbogbo awon to lorun fe to si yanda inu church ti ye oni dale mo to ba ti wonu church taara won lo mu eso ayo kan lori pepe lofe be na ran je ma te ni branch wa to wa ni ifo bole ni dale mo to wa ni segun ota logun state so fun olokada ko gbe lo si church awon mo fakeye cac ago mefa ni gbogbo eniyan ti debe wa jeun omo o a n fe omo olorun to le da 5000 naira o to be aboju be lo nitori agbegbe eto yi lo si oke oya bo je jiranlowo yen loruko jesu adani wa yo ni fi o sile ore ti toni loruko jesu olorun yo buku gbogbo wa o mama esoji bede wo lire ose meji pere loku ti gbogbo abiyamo agbaye yo wa wa ba woli won yo ta ma dupe fun ore ofe lo lati ma gbadura fun awon abiyamo lojojumo gbogbo awon abiyamo ta n je afani eto yi lagbode wa be ilu kilu se ma bo ni sangbota to ba ti de under bridge sangu abi to gate kan so fun olokada wipo lo si St. Michael stadium ni ota ororo majemo ojo ebi eyo kankan nani kan fun abiyamo kankan rasi ewa gari gbogbo e na ti n seto wipo won fe fun gbogbo eniyan pẹlu ore ofe jesu kristi olugbala a tun ma dawo eyan lokowo gege ba se ma n se olorun baba alabiyamo o aye lo wa.
9: Hello, hello, prophet 090 60
7: 5711 10. Fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí, ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30 34 34 77 14. Lẹ́ẹ̀kan sí 30 34 34 77 14. Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.
4: Abiyamọ, a ò ní máa bọ́jẹ mọ́.
0: From Lagos, this is
2: Jordan 105.5.
3: Station with the voice for

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati tun gbo mi ni kutukutu loni toje ojo sunday gbogbo eyan omo lo eje nla gbogbo enu le ki so pe happy happy happy sunday mo ki eyan omo olohun to logun to logun mo ki teleso teleso mo ki loruko jesu christi eni to ku to si jinde sunday mi la tun wonu eyi sunday leyi ko ni je opin re in the name of jesus christ gbogbo eyan omo olohun e dide nle e ma bo ni bi pepe e kan je a lo fese tebe. Today is another wonderful day. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank, ti Midire Market, gba gititun ni ilu Ibadan. Gbogbo bi ti eyin omo Olorun ba ti ni anfani lati gbun mi. E ma bo ni bi pepe. E ja lo dupe ka dupe pe okun lowo baba mi baba re. Oba to se wa logo oba to se wa lori se le ba mi ki o de wa ba ndupe lowo e.

mo gbe eyan omo lo enikan ni kini ndunu re tin dupe ah ah ki se mi nikan awa ta ba manuru ni olohun lo se wa dada to ba gba jesu to ni jesu to mo pe olohun fun oni gbala to daju o dupe ti e bi olohun ba wu osan to mo mo wu osusun so ri n to se oyen o ti se nikan to gbe mi e ai mo ya won ti o ri jesu ti won o ma yo ti nbe ninu e mm ininja wo dupe ti wa e ri pe latana ni se atoni bayi ope ni mo kan du enikan ni kini di gbogbo igba ti n ba ti n dupe ni ohun mo si eyin omo lo ni gbogbo bi e ba ti n gbo mi a se bebe nu service laaro yi mantu kan be bo ba si ni one kerchief kan meji ikan te le momo to se eni aso to se dabori ikan to le joko le ise woli hanhan ni emi olohun lo si mi loju ye to ni ka se be ise meji la si se laaro yi ah engineer mo mo dupe temi ejo mami se ton le mi bi te wa oni ni sunday eleketa

0: dupe ta ni nbe e wa won olope won to le ni bi nkan mi laaro yi engineer e kokko je abani dupe e pe won wo sori mic
1: oruko mi ni Oluseyi Oladipo
2: nice
1: lati Ibadan mo dupe lowo Olorun tori pe ipe mi gan ni
2: o pe yin na
1: o pe mi gan ni baba mi I am highly favored baba ma so nkan kan wi pe ti awon mo wa ton ba nse daada laye awa obi la nse daada
2: iya ni sori re o nigba tawon yen na ba bimo tawon mo won se daada igba yen lawon na to se ni ah mama ko me o se rere yes
1: mo dupe pe irin ajo odun mejo o wa successful 8 good years
2: kai
1: loto loto omo mi baba e lo ni dream wi pe I won't like pe komo kan di lawyer but oko so re na ni but baba to so gan ko ti e wa simo Olorun wa ran mi lowo lati je ki dream yen ko come to its success Olorun so ran mi lowo mo dupe lowo Olorun alaye pe ni ojo birthday mama mi gangan Thursday on the 9th oni o di barrister and solicitor of Supreme Court of Nigeria
2: ewo won bi won se nse ewo won barrister of law ke se lawyer atelegbegbe o ke se lawyer agent o ah je n pase omo re yo di lawyer eni kan ni se nta imo ba won yan se mu nta wa mo ba won yan se ri barrister le nwo yen o ke se lawyer lasan o barrister of law the youngest barrister ever ngba teyan ba ti di barrister of law lai ti mari se wa tun gbo nkan bo se je barrister of law yen o tun wa nu sanctuary osani awon ko mo so awon so si won awon mo ti o gbe ebo ni nbe ko si wahala a mo onjo kan beni kan ba try to ba lo nbe pe mi lejo ngba ba koko ko bi barista 1000 ti mo ni ki lawyer 500 hotel le so e ma rojo lo enu won eni kan ni abajo tenu e bi ma mu se mi ah ma be nu kogi ma mu o eni kan ni bo ba n gbe photos inu mi sa se ma mai in le so binu mi se ndun to awon taye ro tele tele pe ko ye lagbo awon taye ro tele tele pe ko ye lode oruko jesu olorun ara nfe omo yin da o ti wa ni
1: o ni court appearance ni
2: o ti bẹrẹ appearance aya gbogbo ẹjọ ti ọmọ yẹn bá ro ẹyin abiyamọ ẹ bá sàmì o ni ọmọ wín ni o ti ya bẹrẹ appearances na karakatu mi na sada ẹ bá ń gbé gbòòsà méje fún mọ̀mọ́ yìí
3: gbòòsà
2: ẹnìkan ní ní kí ni ìdí ìdí ni pé abiyamọ lele àwọn tí ọkọ pé gbogbo táwọn bá lè jẹ bó ṣe gbèsè bó ṣe wúwẹ tí wọn invest lórí ọmọ màmá yìí ẹni bọ lọjọ lọjọ lọ ọwọ yìí ti ṣẹgùn sí kí ọwọ yìí ó jẹ ọwà sí ẹ ń bá gbógun ti àwọn ọmọ yìí ni ó gbé mi ẹsẹsẹ bẹrẹ ni o ẹ jẹ ilé ìpẹpẹpẹ lórúkọ bàbá tí ọmọ àti tí ẹmí mímọ torí àwọn ọmọ yẹn ṣẹṣẹ fẹ máa márì wọn ṣẹṣẹ fẹ máa bímọ wọn ṣẹṣẹ fẹ máa lọlé ọkọ ni wọn ti sìn wọn débi tẹrù ò ti ní báwọn.

0: emi olon lo ni a ma dupe e to won ti yen na so now e je nfenu so bayi to ba ti di on the 22 lojo Wednesday tin boy bo ti je pe a ni service in Nigeria a to ni service in Canada I time won opapo ni emi oluwa ni lo gbo wole won e je ki nfun yin o fe gba iwe ile won fun program Canada to ba lo mo nbe tabe ni brother ni sister e kan ni ki won ojo e kan ni e fun mi flyer e lo number 081 86 37 kan 34 43 081 667 637 34 43 number me mo fi pe adua o mo fi send e bi adua o e send the flyer si mi e send the wele wo ma send e to ba bere si pe in block number re ejo ni aro ni service loni isin agbara e mu mantu yin dani enikan le wo ni mantu anka chief white ta fi gbadun Wednesday meji ejo ko le kan ada kan bori sa nkan mi o ton sele eja menu ko mbi beyin lati iwo odu ni e ti wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji bi garage yen awon eyan won dupe yi bo se ngbo bawon eyan se ndupe lo pe o se yi kan o 7 ni service awon odo awon youth for Jesus 13 to 30 o bere ni isin gbogbo eyin youth mo sasun boroji e dide nle and to ba ti le deny ta won mama ati baba o bere now e wa gbo gbogbo sunna church na lati se be engineer epe pastor ina ka won no mo bo
1: oruko mi ni Adetayo Abraham Ademola
2: nice
1: mo dupe lowo Olorun ni ojo ini pe Olorun na ka emi na e lati le wa lara won to ni testimony mo dupe pe Olorun ka mi e laaro e lati le wa lara won to ni eri ti o se pa won to kan gbo eri awon e lasan
2: ki o se pe ma gba lasan
1: ta eri lasan
2: se eri nkan ba yen so e se pa won pastor wa ngba eri e wo ya won to ti jade nu won nisin awon na ni e ke ma ni
1: ma ni mo dupe pe mo ba ipe ibade baba mi e se te down si pe Olorun ti lo ye ki so be oni pe ti mi o baba ipe ibade mi mo bi ti mi baba sa
2: joy
1: bo mo dupe lowo Olorun pe lati gba ti mo ti darapo mo ipe Olorun pe se mi lori gan ofo ni mo wo bi mi mo kankan wo bi sa
2: kai
1: bo lati gba ti mo ti n tele pe Olorun se mi lori gan
2: aje n gbadua mi omo bo se wo bi o se se ko omo ni nkankan bi an ba je o se ami pelu testimony ta n bo iwa di pupo testimony ma foko omo jo bale ni o ni won lo fun mo wole so aya mi oja po wa nbi lo fo aya mi oja po ni nkankan bank aya mi oja po moyan aya mi oja pe orin se wa laaro e aya mi o ton ja de bi pe boy o wa bi lai mo nto je iwu kan ri mo ngbo yin sa
1: mo dupe pe mi o sin olorun pe lasan inu ipe lolorun ti fun mi ni iyawo bakan na olorun fun mi lomo ninu ipe
2: awon
1: omo ile to wa je pabamba e ti mo fu wa jade fun testimony ni pe olorun chin chi pepe mi na o agbe lo si ile pepe ile wa
2: ile tuntun
1: ti olorun ko fun wa ti awon yan ba so testimony lingba mi mama wonder pe
2: bo ni se
1: eyan to ra ile to block ko ra cement re ile ti daddy mi ko up ti mo se so re won ti pari e so o ma n ya mi lenu bo mo dupe mo ba ipe ipade gbogbo awon tan so ngba ti mo kuro ni muslim ti mo di christian
2: te gba jesu
1: ba jesu tori ngba ti mo debi ti mo eni kin gbori duro pe ti n ba ti gbori duro pe gbogbo ti mo fe lo Olorun yo se bo mo dupe lojo ni awon ti won ni ki ma mu bo gbogbo won na ti ri mo ri nkan mo bo leyin jesu
2: bi owo yen lori mo fe fi majemu pase o nge o ijo omo lo bi owo won tun gbe fun mi o toro se se kani ko ni o na gbowo je yawo mi gba je o se se kani abi won gbowo fun won ni iro I gbowo kankan awon won nawo fun mi owo ti mo gbe bo po
3: aisha o olohun e pe yan fun ya je
2: ke wa ma se lohun wa se kini kan to ba ti le gbori duro bi n ti won so
3: o ni ogbo bukata re owo nkan die die ti an fi mose won ti an se olohun si ba won mi si in si gbe ori won soke ju be yen na lo won o se ju ba yen na lo ibukun oluwa ni mu ni la ajo ka they are highly favored won o si la won fe ko ni oju omi iwon bai wo bo se portable ba n gbe si soda bi oda very portable neat small and good ile akoko si lele ile akoko ko niyan won lo sele keji won lo eleketa won lo eleke ngo baya won lo sibi to je pa won mo ti dagba awaku iyawo atoko nikan and they will dey ta lo fe ile. There is a way to build house without stress. Ona wa lati ko ile lai ni wahala. Gbogbo awon omo ti won tele wa won ni to ba tele pastor. E go won o dajo le. Ki se gbo ba to dajo le lo to le sori re. Won o dajo kankan le abi so si bo le dale dudu. Mo nawo. Mo du ninu ase. Ti gbogbo inu re se ami. Ki o ni ma jemu anu koko ile ni olori. Nice. Eyin wo le gba Olorun gbo fun ile kiko. Psalm 127 oni bi Olorun ko ba ko ile. Isaiah chapter 65 oni e ko ile. So ase Olorun ni. Njo je mo pe teyan ba wo nu Christi gbogbo nkan si di rorun. Egbon ti pastor yen so oni mo wo bi pelu ofo ni. Mi ni nkan kan tele. Ki kuku se pe nkan nkan tele instruction ni. Iwo na lo mura laaro. Ja jo mo se bo. Ja wo bi t'Olorun yo mu irin ajo aye re di ja. Gba Jesu gege bi Oluwa Tolugbala iwo na ma babo die die die die lati iwo ro de wo moto gba ge elevation ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen be la si se ni gbogbo sona church e wo gbogbo omo Olorun patapata iwu bo ti mo fe ko san laaro iwu bo Oluwa je n gbe nkan re se laye eyin te ba ni ida mewa nti ma so na niyan ta ba de church Oluwa je mi nu gbe nkan re se ko ju be lo account number church lele 19 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole lele 2017 42 90 47 First Bank in here. Comfort Life Mission International. You know, you to be daddy. Bugbe yon mo long. I want you one beat and mark it birthday yin loni. At I want to mark you wedding anniversary yon loni. E yin e wakun le. E jeki yon sotele si a yon man re. Bugbe yon do Jesu. E mura. I sinti yin na yin la roi. Bugbe yon mo long ti mark it birthday yon loni at I want you wedding anniversary. Mo sotele. Eni kan ni woli ese bibeli wo la fe ka loni loni ojo Sunday e wa ja ka iwe isike chapter 37 titi wo 42 37 to 42 ha pari bible oh eyin omo Olorun ti won bi da ati awon omo Olorun ti mark wedding anniversary mo gbe owo mi soke fun gbogbo eyin omo Olorun te se birthday anula ati ori ofe Olorun ti mo bi eda soke ti bi mo jo bi ogun ko de bayi be se mark birthday ati anniversary yi bible ka haladish and top hadush happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary in Jesus name mo gbadura fun gomina wa e ma po si o be send the testimony e bi awon eyan yi jo loud jo neat jo si clear 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 send the message ire atanu ko bayin. You are blessed. It is worth it.
4: From Lagos, this is
5: Jordan 105.5 FM.
6: This is Jordan 105.5
7: station with a voice for entrepreneurs.

0: Ibi ti mo ti kalẹkun ti o si.
1: The door I knocked that is open.
0: Wa ni ni ose yi.
1: This week.
0: Anu lo sile.
1: Now she open it for me.
0: Wa ni ilekun si.
1: That door open.
0: Ni ose yi.
1: This very week.
0: Ilekun si.
1: Doors open.
0: Ilekun si.
1: Doors open.
0: O mo keni o. Ilekun si.
1: Doors open.
0: Ilekun si.
1: This week.
0: Ilekun si.
1: Doors open.
0: Adu. Baba me. Baba me. Baba me. Baba me. Esile ku lo se. Esile ku. Ni ose yi. Ilekun si.
2: Baba nko mo wa gbo lori radio mo wa wa lojo ti mo wa yi baba ni ki onikaluku ma mu passport wa bi mo se nbo woli kan ni eni to mu passport ni won ni ko wa mo emi sa mo pe o birin oni su eje ni mi ti mo ba ti le sumo baba ti emi owo emi pelu won gbogbo okuta to wa ninu oja mi o ma kuro bi baba de se gbe owo le owo mi mo de ibi joko mi mo gbadura ngba ti mo de le shop ti o kin wu mi ndo mo ki 7 to lu mo ba ti we mo ti bere si lo si shop ha olorun wa se yanu o se yanu yan to ye pe lo ya mi tenu emi to ye pe ni ti December ba ti de mama wa church ti won ti toro rice awon mami I mami kan a jojo lo o joko nigba to nge rice dode omo mi yen dide ah oni mami oni ohun oni gba kini mo wa ni kini
3: e mo lo to rice so
2: ya ha rice yen ko le po ka le je fun ojo melo kan omo mi wa ni ah oni emi ti mo nfunyan ni mo wa di eni to ntoro moto mota ko so nti mi ko mi o ni kini kokan mo o wa ya mi lenu le igba ti mo wo ori oke ah omo mi to ni ki ma gbe rice yen o kan dede pe mi oni momo oni ohun ti ra ohun je si bi ki lo gbe mo ni ha mo ba de be mo bere ti yi ni le ni emi na di bo de ni ti oni apo rice ti o ki se ko ti o ki se meji mo ni he mo wa bere
3: ki sapo kankan se meji
2: mo bere si fun awon
3: ti mo wa rice toro and now we're soaking.
4: Yes, sir.
3: Man,
4: in the name of Jesus.
3: Yes. No, no. See, Olorun wa nbi, sir.
4: Yes, sir.
3: Owa, owa, owa.
4: And direct.
3: Confirm. Ibi to ro po ti tan.
5: And you think it is over?
3: Ke anu dide loju.
5: Amen.
3: Yeah. Yeah. Suddenly. See that.

0: iri meso se ni ori re iri owo iri itura iri omo iri fisa wo loyinbo iri oro iri sodini la iri bega iri lati gbawe igbelu iri lati de ipo to fe o ma ni testimony to koja be ifami ruru yan to nsise ami ati se iyanu ninu aye oni pojopo ka kiri agbaye iseminis apostle dr smo mustafa jb ati mama prophetess miss mustafa baba ati mama sebi oba lulu balejo to ba le wa ti pari osu keje yi iri itura ma se le lori loruko jesu ami
1: eh se wa le same ojo isemere loruko jesu wa ni isemi ayo
2: amen
1: loke pe o ni kan inira
2: amen
1: o ni ri isoro
2: amen
1: loke pe aye oni ni olara
2: amen
1: oni gan lo pe ojo merin la gbako ti mo tin gbadura lori oro ta agbara tin be ninu epe tin be ninu yanrin tin be ninu ile mo pe ni oruko meteta ti o ba npe mo so tele gbogbo agbara tin ni olara ti ojo gbadun ile to wa agbara ye gbina
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: ayajo one on the 19th of July mo so tele sayi o ba si ojo simi mo pase simi ayo loruko jesu o ni ri ni ramo
2: amen
1: ayo ni no ramo
2: amen
1: o ni ke soro mo
2: amen
1: o ma ra anugba
2: amen
1: wa ri ran lowo
2: amen
1: a o gbe odide
2: amen
1: ile aso fun wara
2: amen
1: aso fun yin
2: amen
1: adun mo
2: amen
1: ile raso gbogbo
2: amen
1: ara dota
2: amen
1: atogoro orun
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: aye radide
2: amen
1: o mo ti ra anu gba niyan
2: amen
1: okan ra bale
2: amen
1: bi bed wi pe en to ba ti bo merin opoto fun re no Jesu e iwo fun re lo toju omo e wa jere omo re
2: amen
1: wa jere omo re
2: amen
1: aye oni gbo mo lowo e o
2: amen
1: won ni keyin won si o
2: amen
1: omo re oni dota re
2: amen
1: won ni dota re
2: amen
1: omo oni dota obi re
2: amen
1: tori n tomo ba se omo o jere e ta bi na ha moni oni dota obi re
2: amen
1: iwo na o si se omo o jere omo
2: amen
1: jesu oluwa wa
2: amen
1: mo ki gbogbo eyin omo olorun pe happy sunday awon ojo to lagbara bayi every sunday ti n ba ti ji inu mi ma n dun tori mo mo wi pe ayo lare pe mo tun sun mo tun ji to ba ti pe sunday bayi mo mo pe ose kan to koja niyen e wa gbo asiri to wa nbe emi mo ise mi ati iyanu to ma n sele ni ojo isimi idi ni e to je pe emi o n ba won fi ojo isimi sere mo gbagbe pe to ba ti di sunday keta bayi itusile la mo n se a gbo mi sa itusile ta se lene itusile ide ti ojo gbadun oke pe be eyan ba wa laye to ba ti sa isan ju ide kan ni o fura ni owo to ko fi jeun chemist hospital ibe lo ma na si ojo wo lo fe se yen da nkan kan sa isan laye e ti ile re ba sa isan ti won ti wo san to si wa sibe I think of the balance o ye ko dogbon sara e eyan ma sare ara e ni eyan o gbadon fi akoko sofo aye o fe ko ye ni e tewo si mi aye re di de
2: amen
1: wa de se bi oba
2: amen
1: jesu oluwa wa
2: amen
1: oruko mi o yi pada o apostle ati woli mustafa solomon lati jo sinu kagode church land of reality baremu idiobi airport area ni ilu ibadan bo ba ti de ore meji agugu ni o ore meji bi marun ni nbe ilu ibadan ore meji agugu ni mo n so npa e to ba ti debe so pe o n lo si sibi oba ko sẹni ti o mo be wa ti e boko ofe nbe leni to ma gbe e ni church o ma ni agbara sa awon service mi ko se fi sere to ba n bo lati north lati east abi eyi te ba nbo lati alakia duro ni airport junction wa so pe o nlo sibi oba ko so lokada ti o mo be ja jo gbadura adua lo ngba agbara o ki gba bi be ni pe ranti ojo isimi lati ya si mo o nilo ki enikan kan ko se ma advise abi ko ma pet se pe ja lo church no ise re ni nijo simi bayi bi be ni pe eyin o ma simi emi o buku fun onje re iye ojo re ni emi o si kun emi o mu arun kuro laarin re ileru do tele na igba ti o ba sin olorun teyan ba wa sin olorun ko se yo mo wu waran ni so o need kan ka se ba force e pade oni itusile ni ile to wa ti o fun olorun jeje ile to wa to ni fokan bale o need itusile ni mo se ni ko buye pe yen sinu ike ko gbe wa oni lojo kerin la to ba miss awon ojo ah o gbara miss ni tori pe ayajo oni la ma fi oro to kai sinu ah yepe yen baba ta foru yen sinu e awa la ma so fun e bo se ma rin gbogbo branches wa pata leti ma connect mami lone loruko Jesus e ma ra anu gba
2: amen
1: to su ba tin pari la ma npade ninu fu ape every month ipade to ni agbara ha to su ma to se kini o ma tun le bo ti so fun ape o ma le gan ma mura nle a ma pade ninu fu ape ni pari osu loruko Jesus o ma ri anu gba
2: amen
1: iyan ni kokko ni Sunday bayi lopo Sunday mo ma wa ni igando lasu igando road hotel bus stop to ba so pe o lo sibi oba loruko Jesus mo gbadura ipade toni o ma pe o
2: amen
1: ago mefa bo la ma bere pade nlai a ma fi oro ti gbogbo awon yepe pata be si ni a wa to esona bo se ma rin loruko Jesus wa jere le na
2: amen
1: o ma jere le na
2: amen
1: o jere le na
2: amen
1: o jere le na
2: amen
1: o jere le na
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: so mo pa awon isura nbe ninu ile to pamo Genesis la maka nitori akoko wa Genesis chapter 26 a ka ese kini ikeji a ka de ese ikefa bomi sa mo fe ko mura sile ejo eje ki e pe won wa nwo yin eje ko wa nwo yin a se fe wonu e bami wo Genesis 26 verse 1 to 6 Chloe
3: iyan kan si mu ni ile na leyin iyan ti o tete ko mo ile ojo Abrahamu
1: yes
3: Isaki si to Abimeleki
1: yes
3: oba awon ara Philistia lo si Gerari oluwa si farahan o si wi pe
1: yes
3: ma se sokale lo si Egypt joko ni ile ti emi o wi fun o
1: yes
3: ma se atipo ni ile yi emi o si pelu re
1: yes
3: emi o si buku fun o nitori iwa ati iru omo re
1: yes
3: mi o fi gbogbo ile wonyi fun emi o si mu ara ti mo bu fun Abrahamu
1: yes
3: baba re se emi o si mi ru omo re bi si bi irawo oju orun
1: yes
3: emi o si fi gbogbo ile wonyi fun iru omo re
1: e te won ti bi sa o ya gbe na na gbe na na in the name of Jesus e gbe mi sa nibi ti olorun ba ni ko wa oju olorun yo wa lara re Olorun wa ri o because ibi to ni ko wa lo wa ito ni gbodo waye mo ma fo oloko angeli kan loni ta ba ti gbadura o gbodo la la baba kan lo we la la mo ni ha bo lo ti la o la la a gbodo to e sona Olorun gbodo ba e soro ile Gerari I mo pe Isaac o so mo be but ile re niyan Olorun e faye gba in fact te ba lo wo nigba to de ese kejila e wa ri ere t'Olorun se fun ni ile Gerari Chloe
3: nigba na ni Isaki furugbin ni ile na
1: ile na
3: o si ri oro orun mu le odun na
1: ori oro orun
3: oluwa si bu si fun
1: yes
3: okunrin na si di pupo
1: yes
3: o si lo si waju o si npo si
1: o si npo si
3: titi o fi di eyan la gidigidi
1: gbeye pe so ke pariwo so pe iwo ile
2: iwo ile
1: nibo la si ki mi wa
2: nibo la si ki mi wa
1: ememe ma
2: emi mi lo
1: adari mi si ba
2: adari mi si ba
1: yo yo yo yo yo
2: oh yes
1: o ti se to e sile akoko ko to fun mi ni he yi ja pade to ba di ago mesa gerege gbogbo branches pata ma wa connect gba mi sa awon ase ko a ma jade iwo gan ma manu ara e pe kankan sele ni ayajo bayi eyan ma furugbe adua ojo mere la ojo to pari eyan de furugbe a de se didie gba mi sa to ba gbe oke pe to ti ira le ri ah akoko to fo to ba ko ile ni akopati majo ko sile o mo ma anati ile tin be lowo re ti sobure to ba size ma gbebo mo ma fo ni the last anointing oil ta ma se sori ye pe gba mi sa gbogbo to ba nse oke pe lo ti se ti le ba gbabode ki je yan lo mo fe ri o awon eyan le

wa gbawe emi mo pe iwo na ti gbawe lori ogo yi o lo iwo na ti gbawe lori e o lo o ti gbadua o lo o ti lo odo woli o lo o se woli o lo sugbon lale yi awi ijonu lo ma fi bo lowo ogo be ni olorun orun eyi to je olorun o ni mo be lori ogo re bo ti woli lo sun ohun to para pamọ laye e to pa e loju asiri e tu oruko jesu olugbala gbogbo pa ti agbara eyi to para pamọ bibi ti o fiye si oruko jesu olugbala asiri e tu enikan ni ko se ami lale orun fi imole tu asiri ogo laye e bene to ba ti je wi pe oni kandu e lowo aleyin o ma fi gbadua bene sa eyin te ti ni kandu yi lowo te gba lowo mi ni ojo Friday o mo ko mo so fun pe to ba di ojo Sunday I continue adua ye mo so fun won ni church loni mo so fun won wi pe o gba lase yori oloni bi asiri ti won bene ogun to ba ti nse aseyori lori aye e ibi kan lo fara mule si bene ta ogun to ba se gbe kakire to gbe lo bayi to gbe fo kakire o ni bi to fara mule si ni aleyi ogun ye ma tu asiri ogun ye tu ipa okoko asiri e tu ipa ota asiri e tu ipa aye asiri e tu ipa okoko asiri e tu oruko jesu olubala gbogbo eni file ja ologun gbogbo eni o file dabu e gbogbo eni to file dabu ise gbogbo eni to n duro lori ile e to n dabu e loruko jesu olubala agbara olorun ba won je ipa olorun ba won je lale gbogbo eni to ba gbo mi ko lo mura pelu samu ti ma fun eyi pa eleyi lale ohun to fe se lale oro olorun o lo fe fi jagun o fe fi samu jagun samu to fe kaye wa ta ni gbogbo ona pe gbogbo ba sapamo sinu ile o le ja bene gbogbo ba sapamo sinu omi o le da gbogbo ba sapamo sinu eje o le bo gbogbo ba sapamo sinu aye eniyan to sumo e ati bo lowo ogun ye o ma le sugbon samu e o ni lale to ma fi bo lowo awon ogun ye ogun to fara pamo sinu eje eyi to n damu e oruko jesu oya agbara olorun se ogun ye ogun to fara pamo sinu onje eyi to n damu e ogun ye agbara olorun gbe jade mo duro ninu agbara olodumare gbogbo ibi ti ogun ba fara pamo si to fi aye ni olara oruko jesu olugbala agbara olorun yoo ran lowo dade gbogbo nkan to baje ibi kan to fara pamo si ibi to de fara pamo si e abi kolorun o tan mole si kolorun ko tu asiri e kolorun ko lo baja oya adua ti mo fe gba fun orire ohun ti o je ko lakojo ye o fe gbadua pe ko luwa ko tuka bo ti lo loni o tun lo sinu ose tuntun o tun wonu ose tuntun lo bo se le lose yi to ma

0: ẹjẹ rẹrin lórí àwọn tó ń bá ayé mi jagun ẹ fún mi lẹrin lórí wa nawo e so pe ibuko ti mo ti sonu
1: the blessings that I have lost
0: olore ti mo ti sonu allah nu ti mo ti sonu lati
1: january
0: e pada wa o ma kigbe soke awon ire ti mo sonu opportunity ti mo sonu lati
1: january
0: pada wa oya oya oya padawa
1: amen
0: gbogbo aye ti aye daduo e dide pada
1: amen
0: e dide pada
2: oruko mi ni adegoke abosede mo wa lati ilu ibadan eleketa ti ma oko wa sibi be ni akoko ti ma oko wa mo mu igbagbo wa sibi mo ti ma ngboru ko daje wa lori radio be mo ni ma sade bi won da o sele ko won da omo mi duro ni bi ise eni to lohun o fe ri to ni oko oku bi ti o gba won sada gbo won duro mo wa so mo ni I don't take no for answer ma de ori oke yi won de ma kun eni se pada so gba ti mo de ibayi gba ti ma ta ma fi pari ojo meta yen to di ojo saturday laaro inu moto ni mo wa kin to de iwo road lo wa pe mi pe mo mi se si wa lori oke mo ni mo fe gbo testimony mo ti kuro nbe lo wa ni awon ti da won pada si bi ise yen o praise allah awon ti won ni kan da won duro won da won sack awon mejeji
0: iro le wa lo wa e wa e wa eni to fu omo ni sack letter awon meji
2: beyin
0: to fu won sack letter
2: won wa sack won
0: awon sack awon
2: won wa gba won pada
0: awon ti won sack omo yin to wa lara won won wa gba awon pada
2: beyin sir
0: mo mo so fe teyan ba se be to ba to wo ko buru
1: beni
0: ti ota ba gbe koto to ba je sibe ki se problem
1: yes sir
0: gbogbo ti ota ero si e ko fori ara e pe now ti mama iba ka wa gbera sile bi ise yen o se lo ni e ota de ma yo kun re yin won agbara wa yo wo pada e tun re ri mu lo lele
1: amen
0: clap for jesus
3: ora yi ti de didi

0: From Lagos, this is
1: Jordan.
2: 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
3: Station with the boys for entrepreneurs.
4: I am a Nigeria. I do a yagba loruko Jesu. Emi na npe ni ororo, emi na npe ni power. Emi na npe ni Bishop Adebo Wale. Pe lori ofe Olorun ti mo di alase ati oludalilese anje the Cornerstone Prevailing Assembly. To wa ni together your street, together your bus stop, ni Agbado Junction ni ilu Eko nbi. Adu a yan de gba loruko Jesu. Mo mu ire Christi Jesu to yin wa lale yi. Oni ni ojo ketadilogun. Oshu keje on the 17th Friday, 17th of the month of July, 2026. Oni un toluwa ba mi so. Mo de ke fara balẹ gbo mi dada lale yi. Oni un ti oluwa ba mi so. Mo de ti gbadua pupo ju. Nigba to Olorun so message yi fun mi. Pe ki n ba yin so. Pe ohun de ni ka sise ni lori lojo Sunday. Aro otun la igba to Oluwa ti ba mi so gbara ni mo ti bere adua lori e mo de fe ke ma fi ejo mo fe ke wa ninu emi pelu mi dada lale yi be so yi pe were ni oro agbelebe oni were ni oro agbelebu ni waju awon ti o gbagbo oni sugbon o je agbara fun awon ti a ti gbala mo be ko fara bale ba mi lo dada lasale oni yi tori pe nigba ta fe pari message yi ogun aye ati ma share already wa de ma ni set ke looto looto o asirogun to nja eni manu yin tu yi na ibo la lale yi oluwa ni ki sise ki de ba yin soro lori ogun to fa te ti fi ni testimony why to ngbadua to ti leri why ti o ngbawe o de ti ni testimony that's a particular thing you are asking for but you have not gotten it. Oh ti rigba odun kan mo lo sori oke olorun ko le mo lo gba mo lo gba atadua ojo meje ani program ni mo lo gba duwa tawo ojo meje aye funfun after that 7 days ogun ton ja ni mo be tu asiri e yo tori pe o ko pray no ni nko bossi o se pe to ko wa kuro ni church to e ko fi pe at least pe ko ti e ri ami kadura gba ti o ba ti e po ko ko te pe iyanu die ni ko ti e ri bo o kiri kankan la ni gbogbo e je n tu asiri e fe olorun lo ba mi so pe mo se wa n bo mo wa dress bo ngba ti an so o ti pe ngba ti mo so yi mo lo audiate ni mo lo ngba ti mo so yi o ti pe oro ti mo so e ti pe gan ki se oro 20 bi 25 years ago ni mo so yi mo wa dress bo mo wa give redemption cap oluwa so fun mi pe adua ti mo lo gba yen pe ki lo ti mi o gbadua pe agbara to le di awon eyan to nbo lowo lati ma le wo si pade yen pe ki lo ti mi o gba adua yen ki to bo le lori oke emi ko wo pe adua mi ti gba pe mo di pray ojo meje adua ti gba ngba ta dele ipade lele ipade isoro ojo kan de ni a de ma se le kan lodun nigba ta dele mende ti mo park bayi latago meje osan ni mo de ti mo park moto latago meje osan yen ojo ro diago kan oru ojo nla ni o non stop igba to di one ti awon eyan o le jade mo pa won lo church mo lodo se da won fa ojo le mi lori mo lo gbadua ohun ti mo lo be ni owo olorun olorun ti yonde fun mi sugba won ta o je ki won dodo mi ota o je ko dodo mi ogun to nja niyan o won diri ayo e lowo ko se ni satani o le diri ayo e lowo afen to ba gbadua dada to de gbe igbese e ba wonu we daniel ori kewa verse number 13 mommy e ba mi sile so ko se ni satan ti o le bi adua e lowo o le bi adua ni body lowo won ma je ka lo mi se lala won je ko lo school ko lo kawe bo wa di se lowo won ni je ko ri se e lo mi wa je ko kose ogun le ma file to ba kose lowo to nji alenu ikose yen a kose yen to awon bi e ma struggle awon owo wa se freedom fun wa la ni se fun bo awon ta o ni gba ki awon customer dodo e won block won wa di won lona elomi ma try alo yawo lapo alo yawo grooming aya gbogbo e o ma fi ra oja a de koja si shop awon customer so de need oja e awon ta o ni gba ka awon customer yen debe ogun to fi nja eni yen gbogbo lori to nbere alanu to nbere olorun ti yan da e fun e ise meji lo do wa ni ka se o ma se kan lola Saturday, Laro. Wamu pa pandemi, Laro jo Sunday. Wari ro wo. Ebi na ma se mi bayi. Wa se koni ola Saturday. Iko wamu pandemi, Laro jo Sunday mi ni ma be se yen. Na wa gboro mi. Awon mi ma raja si show. Elomi a sonje. A lo wa owo, ayawo afidana, iya kan so fun mi pe ohun de si rice de rika mewa. Oni la taro ti le bi su oni ayu eni kan lohun ri to bohun ra olohun oni pe rice yen pada baje nigba to di jokeji ogun to fi nja eni o ti bere fun oko olohun ti release oko yen but won je ko de waju e o ti bere fun ise olohun ti release ise won je ki ise yen te lowo o ti bere fun contract yen olohun ti release e fun e won je ko te lowo inu we Daniel ori ke wa verse number 13 ohun to sele si Daniel niyan Daniel gbadura o bere nkan lowo Olorun ti ba won bare ko Persia Olorun release adura e oni ki angeli ko lo fun ni esi adura e pa pa lo ko Persia yen ki won ki angeli go dodo Daniel loju ofurufu awon kan ko Persia yen won di angeli yen lowo won di angeli yen mole won oje ko di odo Daniel ki Daniel se igba ti ori esi adura e o tu wa tu adura gba to ba ti gbadura to ori esi adura won die lowo ni o wa wa tu adura gba ni mo so fun gbin man ja pastors gan let man fi gbe olorun ki gbadura be a pastor mi ti e ma ri ero church won be won sogun ni abi won sawo ro ni ro aye o di won lowo mo ni won di won lowo mo ni aje o di won lowo mo ni won bi adura gbo a pastor se gba to ni result then what to ngbom ni ale na to je pastor be la do ati e na gba olohun ti lisi esi adua ti e na sugbon won diwo lowo won di awon kan lowo but won diwo lowo ibi tori to ba le gboran to se se ko lu anikan se yi wa ri ogun idiwo to ma ku roju ona gbogbo nkan to nbere yan to ma bere si mari mami e ba mi lo sinu we Daniel verse number 10 verse number 13 chat wa nbe ya e ba mi ka
5: sugbon balogun ijoba persia ni de mi ni ona ni ojo mokole logun sugbon wo mikeli okan ninu awon balogun wa lati won mi lowo emi si di ipo mi mu lodo awon oba persia
4: sotan daniel lo soro nbe yan owo bo se lagbara to eni to wonu iwo kinihun ti kini mo le bi se nkan kan eni to joko si ori kinihun eni to joko sori kinihun the same person o gbadura pe lagbara to won di adura e lowo the same person gbadura won di adura e lowo so who tani wo ti won le block prayer to le block we si adura ta ni won gba ti Daniel ba gbadura be so iwo lo ma pray oruko Jesu lo ma lo be so pe oruko Oluwa ile iso agbara ni olodo sawo be o de ye oni awa le so ngbogbo ninu Christi eni fi agbara fun wa don't lose hope on that things you are praying about odun kan mo fe lo America mo ro se interview ni embassy
6: oyinbo every day till payday.